0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Aha, to gwana kim. Niyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kakanne. Kan kokona na sake blanyar na, kofa mi lebo ka blanyar ngai. Njam, sawo kan jam mo pota bina wi ke pwini na, ke yoti sa yu pwini ni dal. Kan sake dapon sokode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kone lu yot sa wi mon salade na ma na san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa na cha na chula bana leke na dan ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bana na tin yulung bo bana kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro kinye koma sai kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tunati sai trete ko da gumna apipi ko pengba pa boraya na je ko baba ngaya.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Kan kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusalada. Na ma, na sake kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ngul ba saga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa to do to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya ma che do gba ne

0: togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar ngai njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo gba ya na cha ni lejo ngbam ya bna na tin na yulun gba bna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ye koma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa to to go da ko na apipi ko ke ngba pa bora ya na che bo bo nga anya bon
1: ya ko bo na jemini I'm coming back to Saarland to check.

0: san togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana bete muton ampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mnyente kalea sese unon ka rewe kata ka unon katana usu ayukun huna nisa nukano tala ayukun huna nesan nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolnyente kalea Hunong karo ya kata ka hunong kat, nso ayo kung hindil nalara. Engkan talai kung hinditis, ka hunong karo ya kata ka hunong katana. Ako sa ha, muto nampa karate ya tata, notas na gran lume. Nerisiru misese, muto nampa ayo kung nyari ngena, saka na ha muto nampa na, bawe ngena, ikarite nekor dek bakau ka ayo kung nyere. Ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na. Warekung batakara na, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala. Nuwem pasewa na. Wajar watan wawasa takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hindu ka hua hu oha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hindu lafia sarta kala ya adukis awarta ya nuangka ye kulina takorota minister nampa nyelo lafia awaren na wumpateng watasone wabusu lafia awaren
2: ikende pataki lakun ilobini bubwa molede yi Daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efon ti won ti fon ogun si e ti jọba olede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efon ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro la lowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede ala

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon labo ne yesemo e mbe akofun fun acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi.

hagardir na wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de gamatar na barar wole mundi ba son to mumrim nogri mi log talbi kida gora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ku kuyar ku bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gunan kamini si asu ni da kwana me gunan hatun bebe sana tibin geto.

war togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ai kun hinil nalara ngantala ai kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ai kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni wa

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete go da gom na apipi ko pengba po a bora ya na cha bo bo ba nga ya anya po

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudati wo do ti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gbataro akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya ran agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vi vo deno zalikule ti la va inkeke ama de tolo no a fole ti le kwe ti me mi le wa do me le to wa to a kwe duo me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni wo ma vi a so no mi ku po lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fi ni mi a ve kwe lo i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nui de a so no a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato o.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale kunon ka rewe kata ka unon kat oso ay ko hindil nalara ngkan tala ay ko hinitise ka hundong ka rewe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu muto nampa ka fala nu wa mba se wana wa char wa ten wa wasa ta ko tita tamar ta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatang batasone wahusu alafia aware

yebo tugweya de yun muda nono al watu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubugaro mdindi manabla da kajila dindi miyekwa hasyara vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyara vina gana ketake kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da giti da nilumitete da agiti da al watu ndubaru mide giti da ulun indi da daga galulara ki hili zize toga de yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yu sulun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo singi ne potu gudon na hodi tenu omu tumno da ala fia sobor

0: nkwaba ata marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti ye ka ga me pa de ga do ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan du ye to mi ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni di ye ta pi ta ni na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ni ni o ta mo ti ga ye ni ya ga Bapa to da jana pam hutan wuti ga wuti ga kwata to wuti hutan wuti ga wuti ga yi ata pam hutan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi hutan wuti ga wuti ka da ni yi tu hutan wuti yen kuri yi bi tsira ro wona kwa yi bi ta ti da hutan wuti be ni kara hutan wuti ga wuti ga kwata do mo mo da diya hutan mi ga to wa kwari do wuti ya ta tin ga bodi teni do yi bu ka ndu wa ti mi ga ba je ba ke bi ya ka kai na me be ni bodi ga do mo mo ta wuti na me ya ti ga ni bu ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba to da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka mara tu mu amu da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni o ni do pan na de do da ta de
1: ko buga to go bu foka madere na mi minna bara oran dida na bara bara har na mundi mundi bam bo be bar bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wole mundi ba son to mum rim nogri mi logo tal bi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan an murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidire ba wona mimina kam san kani kam kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kene bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mina kaimadi yiko kai ta wule be be mi titim bo na tim bingna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugo ni da lambda me gudunana hatun bebe sana tin getu

Uga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Wile ragar di torg na be ida mugu bindin na runi irin kere in irund. Lega matar na bara har wile mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi log talb kira gula kirin ana abasa bjel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrak plato pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun. Bawa nan mimi na bertu wada kia kawirana. Kasur wile wada gile bana asan kalangan numurana ai na basan na kalbala ni batu wanti. Kamar nan wile wada bu banda ora hidri. Bawa nan mimi na kapsan kani kapam wile wada bu pami. Kalbana hong ni jana be basan dogru kuku yaru kuku. Bibir ba kalani babe babir bina kalang kena bini misal. Lebana bawa nan do mundu ken kasuna wulebe ida be imugu te bombati minna kaymadi yuko kayta wulebe ibe mi titim bona tim bingna mundu bana mantu toraba wonna dum ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni de banna me dum nana atun be sana.

0: peace for my country.
1: Togo sama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu gwe ya de yun muda nono ay alwat da la zi zebe te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ekbo hasyar vina gane ke dike kutune na zangu nguli hi unu bituzu fe de yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokba ma holu da giti da ni jivi holu da a giti da dindi mi na lende bo hasyar vina gane ke dike kunele nulurungu nguli ni duzu fe de yu karo holu da giti da nilu mudete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu ni ndete da gkalulara ki hilizi ze poga de yu zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula pane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reyo sing ni potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande yu reyo sing potugo don tom donet munisi wey jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam nono ni posisuru do

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam le bo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bna wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pota bna wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa gwa ya na cha na lejo ngwa mbi abna na tina yulung gwa bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dwa gwa ka fala ban ka tade ka do na dwa pour ki nye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ka kwen gwa pwa bora ya na cha bo bwa bnga ya anya bon

ya to go bu foka madede nan mi minna bara waran di da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bak di kang sagar di na wele rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi kida wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kuyi haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni da banna me dum nana atun be sana.

0: ma ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom waduburi biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbatu wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kibatu wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi
1: aha togwana chem nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai kankanne kan kokona na sake blanyarna pafam leboka blanyarnga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na kyoto sa yu puini ni dal kan sake dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mon ko ne lu kyoto sa wi mon ko salada na ma na sake kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulun ba sa ga na kya na chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha nle jo ngbambi abna na tinna yirum gbna kan ya ne ma ba jala ma katrna kan ma ka na dubo gba ka fala ban kita de ke do na dubo afur kinye koma se ke ne trete ka tin ma ku moy mu kinya fiba a simple to na ti se tro to go da gom na apipi ko pe ngbo pa bura ya na na che bo bo nga ya anya bo ya
2: okay, you know what I mean?
3: Can we try
4: it? Yeah, they can work with that.
2: Instead of... Can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
6: All right.
7: Listen to the whole flow now.
8: Yeah.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: escape.

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolnyen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor de pagauka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piso wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota ministri nampa nyalo alafia aware na wumpatang batasone wafu.